0: Nareo modikeria wa muthenya wa Jumatatu nginya Jumaa da mugwanja nginya tha kenda cia muthenya nyitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
1: nira kenera ngai nitondo wa gutonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wa gwitikira gututwa matigari make ngamukenera nitondo wa kura muthikiriria ni twavota gucemania muthenya wenge murathime mande ko maturirikanagia tiri muthikiriria uyo niguo muthenya uri ngai aturathimira ni twagirwe ni gukenera na tukenerere wari

0: kukuvana kina kora gikwira atiri nie kuringana na uguo na aruria gwaku na aruria nyomba yaku angikorwa murithi na aruria urithi waku angikorwa tuge yani uria tu akinya gwaku aruria agakwira ni nenguva mbesa ino ino ni sio mbesa ringi vota gukuva na ega kinya vandu kana gikinya vandu mutumio sio agiosa mbesa sio muthuri atakomenya amborika na vuwe muthuri atiramenya mutumia ni athire gukova mbesa kwa Shylock. Kogone takwathie na nthitho. Mutumia akithie gikova mbesa agitumira na maundu mare atumire namo. Na vuvare akire mone kuriva mbesa ino. Rumondo murume akambiraga ne akinyire vandu andu aya mamukovithiti kana andu aya makovithiti mutumia wake mbesa. Magikoro kwa muthenya wa muthenya ni maratinda gwake wa muthenya mararamukira gwake kirauko.
1: Wa muthenya
0: we mara ni avurirwe mathimu mutumia waku na tukovire mbesa atiana river. Mara muthenya ucio ingi nginyige gwake wirare ni mathire.
1: Daisho mutumia ekuo.
0: Daisho mutumia ni mwambuku evapre. Mwani mwambuku eruta mucio ucio. Tondu no amenyire ruwa vugo vakinya mbesa ire no sete ngusire cyenge jungirie gana mbesa ire no sete tembo takuriva. Mbesa ino ni njiaranu. Mbesa ino utina ndo wavata ni njuga na ekire na sio. Ukumu si wetu. Ndiare va school fees. Tiko na kwa vete siya fees. Tiko na asiko vete turive kana tugure ngombe. Tiko kuena vandu tuangari dhetu tuwe na emergency ya mbesa. Tiko kuena kendo ni mwe kumushire kwa kwa teana ni njuga ni mutumu kariko. Asa isho mbesa siya ukire kina dhira tugu. Kendo kire tuge maybe mudhurio na gani takwa kia kia senju. Ni mekirire ya mutumia. Lakini dasi ngi utingeziria mundu no akorwa giosa thire wa kugura nguo kogwo anaongea na mutumia tuge na gakuo no ziria maybe ni ararire nguruvu kana maybe ni biashara yake korwa na biashara kana tuge korwa ni murimu indo ni muendiu indo ile arimite na kuko ndoga ke mathumbura muno igikinya vandu riu ino ndatu ekiaga serious. Iki kinyaru vandu kiaga riu mavio ngombe mwe ya mundu murume uyu no ayendirwe kana no ayetavirwe niguo makoro magicokia thire wao na mundu murume ucio akimbira muthenya umwe na ukavugwo mutambure nga ukamburie muthikiriria atiriri nindu kingituma mutumia kana nindu kiugituma gatumia mose mbesa ire maisewega vio tema vota kureva kaundu kenge ni mavata mare kuma matumaga tumia makove mbesa na kunja iria oene mataisi kana iria andu arume ya oene matamenyaga mbesi cithiisaga ku kaundu kenge ino mbesa tumia makova ga muno kwa Shylock muna kwaga zinakuwa za kufanya nini by the way kora kwa sisi yagwe katia
1: chago so kangia na kuivangia
0: yani nothi gukova mbesa niguo uthukangie tu
1: akorwa nureirigwa mbisene ndureka uni kwa gweta wa kwirigwa akwa nure niwirigetwe nuthi ukovembia wa Shylock na wanange uso wivange tu
0: by the way nimesimenge muno kuringana na rembise nimesimenge muno ithukange tu nende to ino mutumia no athire akikova mbesa atiera muthuri wake mbesa icio nivati kurivwa muthuri wake atise mbesa ciekire atia ationa mbesa atiero ni turakova mbesa na ndetwega koroni athukia musie ni mesi mengi mono thaino mbise kana monete matavetu indo nine mono ngithigia mundu mukurire mavati ma nyomba ni gukoroni mare miro ni gukuriva mbesa by the way watu watakangi jokes
1: ukweli
0: asio ndo tetheru na ndisi kana muthikiri wana korowe na experience na ndo yameta kwa te Shylock wana kova mbesa siyao wanathi kwa Shylock kumuthikiria ugikova mbesa experience yaku ya vanity na Shylock kumuthikiria na no mende kukoro ngimenya taru na kiri giki nenda ngoro ngicokirwo ni andu arume taru mutumia waku akathi akina kova mbesa muthikiria athi kwa Shylock akina kova tuge ngirita 50 na nitiga kore si nyingi muno athi akova siringi ngiri 50 muthikiria ndana kwira ni arakova mbesa dono na vandu wa vonde mbesa ino irateithia kana iraruta wira na muthikiriria no akinya vandu anake no aremwone kureva mbesa.

0: akaneko guturatura time uyu ni mwagwa guturatura vuto semana gena yo kyongo gwa kyongo
1: leva pas yantengeje ya toya rekimbeje ya ukia zazde
0: aya
1: wewe mfatande sadande na kaki muru wa dimuni ya chikao brend wazireva
2: nukwisha
0: agiri kana hando hau
1: agiri kana hando harea
0: Tu siaraga medali tu tahu sietira.
1: Atuara kan sani.
3: Ya nandangi tu medali ni sani angge kuku kuku kau kona.
1: Andrea kami kan dah ni mau ikirin magana matano Andrea nama.
3: Oh siapa muta?
0: Wanagwaya ni tuale gire kumegora.
2: Entertainment no andarume meneo by the way. Ela umaku chuali. Kumbu avorere. Esawa, waregire mwana waka na mwana emu nini Mwana natuweka mundu mkima kana nukinire high school Mwana usi akore tuakere na atitutulie tumombe itakuwa sawa
0: Aji
2: Aji, adi unakuja kuklaim mtoto aji We asuma tauna mtoto na life yendele
0: Hati na ugopa bibi yangu atasema nini
2: Ukipachikana mimba huko na ujuko na bibi
0: Yo Haruwe please
4: Ina gumwa gwa